0: buray mam jara yakana ni nga def ni dali jaw farat ma jaw xor zahir ak batil ndax da ray kat mam jara.
1: Since 1944, this is the sound of Key West, AM 1600, WKWF.